Woo! Dito kita ni nga YFM. Ang manis! Ang kain! Harap kita ito perindang. Ato ya, ulat-lat. Woo!

24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.